0: gustalah pangeran.
1: Ula sa sana sa pagjenengan nyon sempora sa harta berubah datang apa?
0: Mat pasani kelakuan de iya kakek tu.
1: Ula sah. Sepura datang.

0: Pinamintasan po! Restaurant pa dyan ang hanap! Pinamintasan po!
1: Pinamintasan po!
0: Mong
1: kakebo ne kuku, kuku pate!

minta mole ketampung pajoran. Muntino mate mang sapera. Keng seng ada. Mung tumumba na gimong. Yo kaki. Mage bini nang takat habing kulit.